ututo mai e bola chi kedu ka imere na mbototo a hulanu ke ihuchi jiri rabawanya enunu oti ihuchi jiri noro ni lani anya nile nu ihuchi anya mana ya duwa kwa yabuna chibohala de munyere oku abanyuo no maka na chineke gbele oku nke ya nututo anyi ni abanyu choku nka anyi oku na ba uru n'anya si oruhala n'ụtụtụ ojukwa ihe ọzọ mgbe a na-echeta asị tọọ chekwana nke kwana ọ bụ ma chi jie mgbe ahụ chi ejiele mana chi bọha ala onwedịgị onye ga-echeta ya onye ọbụla ga-agara ụwa ya gara ụwa ya ọkụ asị m gị bọla chidede m ịbọla chide a ọ dịrịla gị na mma o ole mkpa iri dokomado maisino kara m nọ nka o bụkwanụ ndị ngwa ibe m n'otu aka ahụ ka m na-asị ndị nke ebiriba na ọha ọfịa a sị m unu nka o mela gị isi ochi na ụmụnne ochi unu bọkwara ya isi ukwu atọ ndewonu ụmụ ahịa ma mmanụ o ana m asị ndị nke ibe ku ya gaziere ha ikwu anọ olu okwu ọwụye enugwu bayede ejeo ikwere unu mee ka mmanụ asị ndị nke ọmụma unu mere kwule na asị m na unu mere kwule maka ndị nke steeti akpa ibon mesere o mesere ndị mmanụ asị ndị nke steeti imo asị m unu emela mwuchuo ole mkpu unu rie na ama na ụyọ ọwụ ụyọ mụ na ụrụtụ ọmanụ maka ndị nke anyị na mpaghara ugwu asị m unu ị na-akwa na-asị ndị nke yoruba ị karọ maka ndị nke french asị m unu bonjour koma sava abamiobesi my god ogene na afi ọ dị mma ka m garute china ebe ahụ ka anya m n'ugbu asị m ndị nke china unu washanga ndị china washanga abụwa chadị na ịkọla maka na ihe gburu ọkụkọ nwa anwa chịrị akwa ya eziokwu nsogbu adịla anakwanụghị enwe ụkwụ fachifachi n'elu oke fachifachi o ji ejide ụgbọelu

Atiku Abubakar nakwa Hayatu Deen agwala Kenneth Okonkwo si ya dede gaga arịọ Peter Obi arịọ mgbaghara mmehie. Gaga arịọ Peter Obi si ya Peter Obi gbaghara m n'ihi na emehiela m megide gị. Emehiela m megide gị. Nke a ka Atiku Abubakar nakwa Hayatu Deen na-agwa dede anyị Kenneth Okonkwo si ya. Ma ka okwu ahụ kwuru megide Peter Obi, gaga arịọ ya arịrịọ. Gaga arịọ Peter Obi arịrịọ, si Peter Obi gbaghara m. Gawa ugbu a, gawa ugbu a, gawa ugbu a.

N'otu aka ahụ ka m na-ahụ ozi a bụ nke na-akọwarịtara anyị na Kenneth Okonkwo agwala Peter Obi si ya, ya bụrụ na ị chọrọ ego iji agba achụmnta nkwado, gwa m aga m enye gị ego. Ịgwa m aga m enye gị ego, ọ bụghị ị na-asị na ị kpọpụrụ m ụlọ ikpe. Nke a ka nwa amadi a na-ekwu ugbu a megide Peter Obi. Ọ sị Peter Obi, ọ bụrụ na ọ bụ ego ka ị chọrọ, gwa m ka m mee gịnị, ka m nye gị ego, ka m bunye gị ego iji mee achụmnta nkwado. Ya bụrụ na ị chọrọ ego maka akwụkwọ Peter Obi gbara megide ya na ọ ga-akwụ ya ijeri naira 5. Onyeisiala Tinubu, ọ bụ gị bụ olileanya ikpeazụ nwere maka akwụkwọ m ji azụ ọkwa ịbụ onye omeiwu na steeti Lagos. Onye na-ekwu nke a, ọ bụ otu onye ụlọ nzukọ na steeti Lagos na-ekwu. Ọ sị na emechara ntuliaka elu pati APC ya nwa ada kpere firi kpọm. Mana dịka ọ na-ele anya, olileanya dịkwara ya ọzọ maka inweta tiketi eji alaghachi. Ọ sị na Tinubu bụzi olileanya ikpeazụ o nwere ugbu a, ya mere onye isi ala bịa nyere m aka. Onye isi ala bịa nyere m aka. Nke a ka nwa amadi a na-eti mkpu n'oke olu ugbu a. Ndị otu ọlụ ọgbalaga o awakpola ụlọ akwụkwọ dị na steeti Kogi. Otu ụlọ akwụkwọ dị na steeti Kogi lee osote onye isi nke ụlọ akwụkwọ ahụ gbagbuo ya, nakwa otu nwatakịrị gbara naanị ọnwa isii gbuo, ebe ha gbukwara otu onye nke ọzọ, ya na-eme ya mmadụ ole, mmadụ anọ, bụ ndị edulara mmụọ n'ike. Akọwala na ndị otu ọlụ ọgbalaga wakporo ya bụ ụlọ akwụkwọ onye ahụ bụrụ Wednesday n'elekere iri nke ụtụtụ, bụ ebe ha nọrọ wakpuo ụlọ akwụkwọ a ma tinye ndị n'ebe ahụ ihe anya mmiri n'anya, dịka ozi ewepụtara site n'aka ASP Saliu Afusat jiri kọwaa n'aka ndị uwe ojii. Ha kọwara na ọtụtụ ndị otu ụlọ ọgbalaga ji ọgba tumtum ruchara 40 gbara ya brum brum brum bata n'ime ụlọ akwụkwọ ahụ, nke ebumnobi ha bụkwara na ịtọrọ ụmụ akwụkwọ mana onwedị nke ha ịrọtara. Bụzi ebe ha nọrọ lee nwatakịrị gbara afọ 6 gbagbuo ya, gụnyere osote onye isi ụlọ akwụkwọ nakwa otu onye nke ọzọ bụ ndị nke egburula egbu. Ọ dị mma o, ndị a weburu akụkọ ndị nke ruterela m aka na mbụ ụtụtụ a na-akwụkwọ akụkọ Daily Sun. Dịka m ga-ebufezi oche a n'aka Ugebe Ngala ka ọ kpọrọ anyị na-aga ebe anyị ma hapụ ya na Rose 101.9 aba, ahapụkwala n'ebe ahụ.

Ane kubwa na ndi okpebi si. Ndi okpebi si. Halala mwonike. Ndi okpebi si. Halala mwonike. Apu kini nebu hao. Ane kubwa na kwa tambo na zamfora. Kodiyo. Habra kaha wapundia. Manele madi siye bango. Dudulaha mwonike. Aina ngutu buwao, ane kuma kautu mwo karabia. Ane kuna aturi yanga mbona afirina no. Aturi yanga mbona afirina no. Kodi buwa, mwene mwane gana alu waga. Nasa unu kabuko, unu hapro mwane mu. Unu hapro mwane mu. Unu ginyo ajoblu emine. Unu ginyo ajoblu emine o. Aturi yanga mbona afirina no. Awe nyamne ku. Oh, yeah, I said, I got to get it.

Onye isi ala Tinubu ga-ebe olileanya ikpeazụ nke nwere o. Ya mere dịka m dara ntuli aka elu ime ụlọ pati APC, oge ka m legidere anya ka inwe ike nye aka ka m nwetaghachi akwụkwọ a. Nke a ka otu onye ụlọ nzukọ omeiwu na steeti Lagos na-ekwu o. Ọ si dede anyị titi Tinubu le bịakwa o, ọdịgiwe olileanya ikpeazụ nwere o. Eziokwu, ana m ahụ mfu ya. Ọ na-afụ m ụfụ. Ọ bụrụ na ọ dị otu a, kedokwanụ maka ndị ọzọ? Nke a ka Rutu Kadiri na-ekwupụta ugbu a. A na-akọwa na Gani Adams akpọkọọla ọtụtụ ndị eze n'ala Yoruba ka ha nwee nnọkọ gbasara ọnọdụ enweghị nchekwa a na-ahụta n'obodo Naịjirịa, ka ha nwee ike darịtakwanụ ntị n'elu ntị. Ọ bụghị ụmụ m ga-anọchi anya m, n'ihi na ụlọ ụka Deeper Life abụghị ihe nketa nke ezinụlọ. Nke a ka Kumuyi na-ekwupụta. Dịka ụfọdụ ndị nọ na-ele anya si na-adịghị ama ama nwoke a nwere ike ọnọjurucha n'elu ụwa lawa, ya bụrụzi ụmụ ya ga-ewere ọnọdụ bụwa ma General Overseer ma ihe ndị ọzọ a na-eme eme. Mana nwoke a pụtara si mba o, ọ bụghị ụmụ m nwoke ga-ewere ọnọdụ, n'ihi na ụlọ ụka Deeper Life abụghị ihe omume nke ezinụlọ. Nke a ka Kumuyi na-ekwupụta ugbu a. Ụkọchukwu nke ụlọ ụka ahụ bụ ya na-ekwu nke a. Ụlọikpe enyela iwu ka edebanye aha otu pati a kpọrọ Access Party ka edebanye aha ha n'akwụkwọ nke ụlọ ọrụ INEC ugbu a. Ụlọikpe enyela iwu si meenụ ya.

0: Party ADC, ntuli aka lime ụlọ bụ nke anyị mere enweghị nrụrụ aka nke dị n'ime ya. Onye nkwado nyere Atiku na-azaghachi Babachila Wow, dịka nwoke a na-ekwu vara vara vara, ya bụ na afọ na-awụ ya n'ọnụ. Maka ndị Iran, anyị ga-enwe mkparịta ụka o. Maka mgbe ogbu n'igwe, ya bụrụ na ọ dị mkpa dị maka nke ahụ ka ndị mba Amerịka na-ekwupụta ugbu a. Peter Obi na-akwa nkwaso gbabatara na pati NDC, o meghị na nrọ, ọ bụkwanụ gị ihe merenụ n'ime anya asị, ọ bụ ihe ha na-akpa ala akpa, nke a ka Dixon na-ekwupụta ugbu a. Kwankwaso eleela ndị okenye nke ndị Igbo ọbịa maka ntuliaka ele afọ 2027 ka ha nọrịta ebe ahụ darịtụkwanụ nwa ntị. O nweghị ndụ nwaafọ Naịjirịa ọbụla, karịchasịa ndị nke ụmụntakịrị, ekwesịrị iji ụbịam kọwaa. Nke a ka Emia Sanusi na-ekwupụta ugbu a. Ya bụ otu kansil nakwa onye isi oche ha agọrọla ụkwụ n'aka ha na steeti Imo na o nwedịghị mgbe e nwere atụmatụ nke ịchụpụ n'oche site n'aka ndị ndu nke ụlọ nzukọ. Ọ dị mma Adeleke aka na-achị steeti Osun ugbu a gbanahụla ihe gara emerụ ya ahụ, dịka ha nọ n'ebe ha na-agba achụnta nkwado na Ijabu Ejesa nke steeti ahụ, ihe ha jiri gbakwasị ụkwụ adaa girigide girigide. Oke ide mmiri egbuola otu nwaanyị nakwa otu agadi nwaanyị nke ọzọ na steeti Bauchi ugbu a, bụ ebe otu nwaanyị larala mmụọ, ebe nwa nwa sokwa na ndị nke oke ebili mmiri ya gburu. A na-eme ka mara na steeti Ogun na nne nwa nakwa otu nwoke anwụọla n'ime ụlọ ha, ebe ndị uwe ojii na-amalitela ime nnyocha ihe gburu ha na steeti Ogun. Ndị a weburu akụkọ nke m hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Independent na mgbe ụtụtụ a, dịka anyị ga-enye gị ohere ka inwe ike kpọbata akara ekwentị ga-eji sonyere anyị bụ ndị a:
1: 0813355938, ebe olunni ya bụ 0812011019.
0: Ọ dị mma, Facebook anyị bụ Rose FM 101.9 aba ka nọ n'ọrụ. Maka gị site ebe ahụ detara anyị ozi gị. Halo.
2: Ụtụtụ ọma Kretin Obida.
0: Ụtụtụ ọma nye gị, ya gaziere gị Demak. Ị bọọla chi?
2: Ogbeji ahụzọ, ndewo.
3: Ya mara gị mma Demak, maizi o.
2: Abụ m. Nde.
3: Ka nka o.
2: Ka ma ka.
0: Ndewo.
2: Ebe nwere ichi ọrụ bụ ebe Kretin Okonkwo nọ. Ndị Igbo, anyị hapụ ịgba onwe anyị mgbe okpuru mgbe ole. Nwee ihere anyị nweta Biafra bụ mgbe okpuru. Ojukwu echi anyị. Kemgbe ha nọkwasị na-agba onwe anyị mgbe okpuru. Si n'ibu ndị Yoruba ole ndị katọ. Atiku ndị Yoruba ole ndị katọ. Dekwa nwanne anyị Peter Obi fọtara anụ ma ọ ga-epasị apasị, ọ ga-epasị. Ụmụnne ya niile ndị la politiks. Ajọ na pati ọrụ na-agbagha agba. Anyị ga-egbo oge ruo mgbe ole ahụ m dị iji ajụ ndị Igbo, ndị Igbo nọ.
3: Ndewo, ndewo, ya mara gị mma.
0: Ajụjụ na-ada. Anyị ga-anọ n'igbo ohu ruo mgbe ole. Halo.
3: Halo.
4: Halo, Kristi.
0: Ị bọọla chi?
4: Kedu mma, ndị otu
3: ebe. Mekpakwa na m isi enyi, gawa gị biko.
4: Mụ, Kristi Okonkwo, ara agbakwala gị oru.
0: Ọ dị mma. Ndewo.
3: Kemesia, ndewo.
0: Onye n'ebe ahụ na-akọ aka ịbọla chi? Halo.
5: Clinton Legọ, ụtụtụ amakwa.
3: Ya mara gị mma Prọfetị Bọlachi.
5: Our prophet and penager one for Begugun. I'll come to you, keep thought of one Yagapan Nagagay, let one more. I'm over at this. I got a lamber.
3: One more.
5: Or shall I get never come on back? Yakwa.
3: I could come in. I want to ask for God, big Egypt, as women again. You got to get to free.
5: Oh, man, my wife, born you when he kill a young cat tomorrow. And then go to Obukano Madeline, you trust a jagalos of my beef, a jagalos, the ship I got charon.
3: That's why.
5: Oh, God, remember when you were going to let us up on Chineke, Anya. Kaya Kijin, what come on a motor broke out on a whole group got there. I leave my mama, I gave my daughter. Oh, Bruno, I'm up on a yard, I'm on a clinton, but I'm a palad.
3: Amen.
5: God, I'm the teacher to honor born, then to the Pangara no last school. Gagele and the Matubushia, and so you are to mention Nebia. Then check one or the Loporos or Jaho back to Mark where they got Loporos or Drew 45th, the whole line by line in Daka. Don't you tell you to us to a dead Abaha? If you have a lot of Loporos are out of web, not accepted the laws of none of the laws of the police, the laws of stealing, ha, as you pass a man. Overall, I don't have 200. But on the I got it. It's well, I want your father, your little photo. Chinek and I are called Prophet Temple.
3: They won't, they will have my prophet.
0: Yeah, look at the Baba go song for about into my corner here.
3: Hello,
0: about a little to care. Hello,
6: Max,
0: Doctor Mamma, you get the Kimmery.
6: I'll get my mommy like a total man.
3: They won't go back.
6: A lot to Murabella.
0: Anya bela na bela
3: ni ho ran keta.
0: Dewo.
6: Dewo.
3: Oh.
6: Amo na eh o di school ka. Nda na ket iya kete na ina gana school ikina po mata. O school na wizi. O ma ka ga ga school. Ato fika school ja pa ha ho. Ye ka ho no ke ni pikon. Lo din ke andin ke kina bu si na. Si da no yo ste da. O ke che fu zela ga ga la.
0: Eh.
6: O di school ka o ma ka kete ndi kina ba kete zina ga chine ke ko.
0: Ndee wo ya gasere ke nola ndee wo ngozi mwa chineke onye na akwa aka n'uzo anyi hello anyi mehela gi hello
3: hello kanyubiela
0: bale ake bo achi kuku pagidere gi ba hello
3: hello
7: kabo rose fm
3: ndee wo tsana ya mana ga machi de bede
0: chide bede ndee
7: kentin Owo ko do ara mma.
0: Ebe ola chi. Nde wo ya gaziere gigani.
7: Mo ti light. Igo ban ja ho ze kele kwa mke.
3: Ya gaziere ge mo kele sam.
7: Aha mo ka wo kwa chi gebe.
3: Nde wo gani.
7: Una huna ne ya mbi nafe. Oni si ara mo ge mo tunga ha kamu a de ge de rikuru ka te pochanka.
3: Ya pota kam che.
7: Aha na ya pota kam che to. Ni ni ne chwa chia. Ko kam go sikwa no tesi a chwa chite.
3: Gini ji kwa na ye.
7: Papota beno.
0: Akwa lotu be, a lotu giri gi.
7: A lotu ba tin ya ba lo kam kam pata.
3: Gani hu.
7: Akwe hu na no. La ntoro mata wala daily business, daily market.
3: Mhm.
7: Obo tinile. Aga no re, abetengu no initial.
3: Mhm.
7: Mende iwo ji la ndi hinile ku jido oporo so.
3: Otse.
7: O di egu. De de kene to kenkwa. Uu. Ndewo.
0: Ndewo. Ndewo.
3: Ndewo ya maraga madede.
0: Onye na ebe ahụ na akwa
3: aka hello
8: hello
3: mommy bi ututu amaya mara ga mmebe alachi
8: yo tere
3: ada mamma gun akwa anu
8: ana be ha akwa ọba ya na aga o
0: waya waya
3: nani anani
8: hello la
3: mm
8: and rede na na o
3: ndewo
0: te para ke no
8: ubo kene to ko ko ko mi e ku kwa na bo ko e chile se ruo lembe na bada de e wato wi areta azo chi wan na yoko e ibe yo ade na po ti e o yibo na ko e ku ru ku ru ni ibo do ko ru ya ku ta ade de bo de
0: Onye na-akọ aka tupu anyị ewewe ozi anyị hụrụ na Facebook na WhatsApp. Halo?
9: Ọtụtụ ọma, ambassador of peace.
0: Ya gaziere gị, nọ na?
9: Ọtụtụ ọma, ọhụrụ anyị ka mgbe.
3: Ndewo, ya mara gị mma nwoke dị sam.
9: Ele otu nwoke dị ere taa enyi ya nwaanyị na-atụ esi etiti ya ka ọhere ma iji na-ere ndị maka.
3: Chọrọ ịnwa bụ ya o, iji ha ma lọgbuo ya.
9: Ee, ngwa onye ịhụ n'anya kwa. Ama m, mada dị ka ogbe nke ahụ na-esigba n'ụzọ ọzọ ahụrụ nwaanyị ka mịga ewere
0: tụba
3: n'ime mmiri
9: ekwesị agadi emili ha ekwesị na agadi emili nwaanyị ha ekwesị na agadi emili nwaanyị ha adọzọ ụwa mba ya kereta kwụkwọ nwaanyị amaghị nwere egwe na amaghị mma ngagwe na ya daziri unu
3: ndewo ya makwara gị mma dịgaziere gị.
0: Ọ dị mma anyị hụrụ ozi ndị a na WhatsApp anyị. Ndewo Maazị Clinton na Kwugebe Ngala, aka na Chi steeti Osun si n'elu daa. Esi na-emechiele ụlọ akwụkwọ maka ndị omekome. Tinubu nakwa ndị ọrụ nchekwa ntị ọdịkwaghị. Nwaanyị a tinyere nwa ya na mmiri isi ọdịkwa ya mma. Pat isi aba, ndewo ya gaziere gị
3: n'ụpat.
0: Onye nke asị na wawo ugi ọ dị egwu. Otu nwaanyị gara zuru ụmụaka abụọ na ebe a na-eme ihe omume iche nwa n'ihu Chineke iji ya dochie anya ume ejima ya ga-esi hewu Chineke nsogbu na nsogbu yi kọkọ ishu wahala. Ndewo ambassador Genevieve sitere Immaculate ya gaziere gị nụ n'otu aka ha anyị ga-ewere olu ozi gị ugbu a.
10: Ndekọ anyị ụtụtụ ọma na nwanne mma mma na Maazị Clinton
0: ụtụtụ
10: ọmụma mma ọnwa
0: Fulani
10: Kenneth Okonkwo ma akpọ ya ihe eji mara ya Andy Okeke. Andy Okeke ọla ya guys ọnụ ya dị mbụ otu bụ ibu otu
3: ọnụ
10: ya si bụ ibu ụkwụ otu okwu ya si bụ ibu ya gakwa gaa rịọ Peter Obi o ya gakwa gaa rịọ ya ka a na-ekwu ya gakwa gaa rịọ ya mara ama mgbe o ji ekwujọ. Ya sịkwala ọma mgbe o ji kwu ụjọ ha gbaghara ya a na-ebichitekwa n'ụlọ mara mma fụọ ama ele ekwukwa na ya marakwa na otu o si ekwu ya mara otu esi ekwu ya mo ra to se ku o ke me to konko mo woro mo woro ahia andi okeke ahia ji mara ya andi okeke ya mo ra to se ku oku o ale sita lo lo mara mafu ama ota ham na lo ndewo
3: ndewo ndewo ya mara
0: ile tara ile tara fimi
3: ke ji ji an koma koma mane adika andi komo ka adika yo ala
0: Adema o anyi huru ozigi Ada Zionisi na Blessing CEO gara aga nara ego n'ọnọdụ n'ahụ adịghị ya na o nwere ike hụ nke wee ahụ ọjọọ n'ihe ahụ ọ wọrọ nara ego. Halo.
3: Halo.
11: Lente wa Chineke yara ugebe ngala ọtụtụ ọma wu.
3: Ya mara aga mmebe ọla Chineke onye ka anyị na ya nọ.
11: Ọ ka bụ oche emena chitere ugbo obi lọbọ m nọ n'obi
0: kwa ndị
11: mapụrụ oke obi mgbawara agbawa yara ihu ndị tara tara n'obi ndị ụtọla m jisi ndị rozi dị ndụ na salachi ee atụmụ ndị ndị ọnụ klinton na ugebe unu ahụ na letọrọ madụla naijiria na aghọla aghọla stampụ akụrụ anyị
3: n'obiegwuru
11: obi bach onwe kod everyday adịghị skuul uniform ọbụla ị hụrụ na agaghị inwe bach n'obi everyday na naijiria ịtọrọ madụ adịghị ndị wute anyị mbụ ụmụ skuul larị ịtọrọ ụmụntakịrị na-adịghị ha mbụ ọ bụrụghị ndị oke madụ na na-emebichiela naijiria ọ bụrụ na dịzi bụ ndị hapụ ụmụazị na-adịghị ha ma
3: wetụgoro
11: agaghị anwụrụ ndị oke madụ na ndị na nsara wee nchewa anyị gwa anwụrụ wedowa jodatịka odi a gọvanọ edo steeti nnụ mụọ ndị ogbobolu ọ bịa mgbe onye nsịla steeti adịghị la atụrụ atụgodo atụrụ chamadị niile nọ na naijiria na steeti adịghị n'atụrụ ọtụ onye n'iwu ta agbachichia skuul na-edo steeti ọ dịzi bụ andị okonkwọ ghara pita obi bido obi mbụ nwanne ya dịka m na-ekwu ọ ka adịghị mmadụ uto
3: ita
11: awapụ ọkụ ka ịwa pita obi mbụ nwanne ya
0: akwụkwọ
11: politiks mpaghara wi
0: eji ilekwa
11: bụ nyara pita obi gakwe n'otu ngalaba o rakọọ ndụ
0: ya gaziri o nwanyị Black Favour Oji esoro ụtụtụ ọma Mommy Light na Maazị Clinton biko unu gwara m nọ aka na chi steeti Oyo ka ọ kwụsị na-emechi gịnị ụlọ akwụkwọ maka ụmụ akwụkwọ na o kwesịrị ikpuchite ndụ nakwa ụmụntakịrị na-agụ akwụkwọ ndewo n'ihi na ụmụ nke ha na-aga ụlọ akwụkwọ na mba ofesi eze nwa ike dị na chi prince ike dị siri bọla chi ahụrụ m naijiria n'afọ iri na-abịa abịa na onweghị onye ga-achọ ka ọ nọrọ n'udo n'ime ya isi n'isitere ngwa ihe ekwe nke dị n'ọchịchị kansi ugwu na agbọ ndewo chukwudi patrick siri bọla chi chidimma mere gị na ugebe ngala esitere m abụ m oji venchọ sitere semetri maket aba kenneth okonkwọ ga-agbariri nkwa nke iwu ga-akụrụ ya ka ọ kwụọ pita obi ijeri naira ise ahụ ọ gbara akwụkwọ megide ya maka ya okoye aṅụlị ka esiri ụtụtụ ọma ugebe ngala ndewo ọ dị mana otu aka ha anyị hụrụ ozi gị bụ nke rutere anya ka esi na-ebo chukwu dị patrick ọ dị manya ewerela ozi gị na mpaghara nke ọzọ biko nwaanyị istanbul
3: igbo mụrụ nze mụọzọ mmanụ
0: ndewo anyị ekele gị maka isonyere anyị na mgbe ụtụtụ a na ya bụ oge ihe omume ọjara ozu cheta na okwu ndị kwuru enweghị otu o siri metụta maọbụ gbasa ụlọ ọrụ ozu kama ọ bụ ihe ndị chere naijiria ga-eji site n'ime ya dị mma imeela maka nwọta gị n'ebe o zuru oke cheta na mgbe ọ ga-akelekere itoolu anyị ga-ewetara gị uju akụkọ onye nọrọ olu ya bụ m Clinton Obidaya anyị si gị ndewo ya gaziere gị
12: Chakela Rose 101.9 FM.
13: Oja Nugu na Bolachi na Rose 101.9 FM. Aba.
3: Da mama o young mam.
14: Wene iwiala o
15: we
14: ndewa unu kali wo
15: ndo him bai una bokware
16: unu na wonu o
17: ndi bai mamma nu o una wutulo
15: mamma nu eba o unu hokwara chie
18: ndewa mai zino na wu o karam no nka o
19: ndi munu jokwawo
20: o su birino
19: Olorun wa lo kwanga di amma o.
20: O bu ya mere anyi ji na akpo gi oku ke bia ke bia.
19: No kendi bo ne zino lo rose no won penane fe ma ba e bon won ti ga wagi.
20: E bon anyi bu ime ki dolara anti azu ma ti puta kweze gi na wu o.
19: Anyi jure ji barabara o bu na rose fe baby galo wa. Ahu edogi o be bu galo wa o bi ade gi ma.
20: Bia ka gi na ugebengala obi uto hanese nwanyi Istanbul. Apo mureze aka Mommy Light Noria.
19: Na Clinton Obidaya Mukediara ma ambassador Ludo Ebes Gamba Bo
20: Nogen Dibo
19: Na Rose FM Radio Kibeya Rose Imitagema Rose 101.

0: na ya bu uju akụkọ nke taa taa bụ ụbọchị Thursday abalị dị n'otu n'ime ọnwa isii bụ ọnwa June afọ 2026 ma bụkwara ahịa afọ n'ala Igbo gbaa gburugburu. Na mbụ gere n'isiokwu ndị nke ahụ anyị jiri mere akụkọ, ọchịchị etiti ekpughepụla atụmatụ iji nka n'ụsọ enye aka maka usoro ịkwụ ụgwọ ụtụ isi. Osote onyeisi ụlọ akwụkwọ nakwa nwatakịrị gbara afọ isii na otu onye ọzọ abụrụla ndị egburuegbu ugbu a dịka ndị otu ụlọ gbalaga wakporo ụlọ akwụkwọ dị na steeti Kogi. Ndị ụlọ nzukọ omeiwu na steeti Abia na-akpọ oku ka enye ikpe ziri ezi maka otu nwa akwụkwọ na-agụ maka usoro ahụike nke nọọsụ bụ Wendy Achumba bụ onye egburuegbu. Akụkọ ndị a ka ị ga-anụrụ n'ozuzu oke ndị na-ewetara gị ya na mgbe ụtụtụ abụọ.
1: Chidimma Mberegene.
0: Na m Clinton Obidaya, ngwakiri akụkọ ndị a ka o jiri gbaa.
1: Mberegene.
0: Na m Clinton Obidaya, ngwakiri akụkọ ndị a ka o jiri gbaa.

ikwurịta okwu nyere ndị nke na-akwụ iji nye nzaghachi ugbu a, iji kesi ajụ n'ume ike n'ihi usoro nke na ụtụ azụmahịa bụ nke na-aga n'ihu na obodo Naịjirịa. Nke a bụ n'akwụkwọ ozi nke ha wepụtara n'oge otu ngalaba ojiji ozi NRS nwere nzukọ na Abuja, isi obodo Naịjirịa, nke ndị bịara ya bụ ọtụtụ ndị isi okpukpo sitere n'obi gọọmenti na ndị apata ukwu ndị ọzọ, bụ ndị nke maara nke ekwe na akụ n'okwu azụmahịa ndị zukọrọnụ, gụnyekwara ndị na-akwụ ụgwọ ụtụisi. Na iji nọchite anya n'ihe omume ahụ, minista na-ahụ maka okwu ego na nhazi nke okwu akụnụba bụ Maazị Taiwo Oyedele, nakwa onye odeakwụkwọ na-adịgide adịgide na ngalaba ojiji ozi nke ministri na-ahụ maka okwu ego na ọrụ pụrụ iche bụ Mohammed Danjuma, bụ ha kọwara ihe omume ahụ dịka nke dabara adaba n'ihi nhazi nke ụtụ isi ya na-ekwu okwu ya. Ha kọwara na ọchịchị dị ugbu a ga-eto eto site n'okwu akụnụba na-emetụtaranụ ya bụ ụtụ isi, nakwa agbamume nke ịhụ na a ga-eme ya n'ọnọdụ nkwụwa aka ọtọ na-enweghị onye a ga-awọgbu site n'usoro ịkwụ ụgwọ ụtụ isi ya.

otu akpara ahụ ugbu a ezukọtala ma na-ekwu na ma ndị ọrụ o ndị ntorobịa nakwa ndị obodo dịgasị iche iche ga-agbakọ aka ọnụ iji hụ na ya bụ abalị 12 nke ọnwa anyị na n'ime ya ga-abụ ụbọchị a ga-eme ngagharị iwe iji kwụsị nnọọ otu obi dị ha na ya metụtara adịghị ezi nchekwa ọnọdụ akụnụba ala anyị ihe isi ike ka o siri taka nwanne eze ka epe n'aka ya aka gbaa ala Naịjirịa gburugburu. Ya bụ otu mgbakọ aka n'ugbo bụ nke onye edu ha nnọọ bụ onye na-ahụ maka ịrụrụ mmadụ bụ onye ọkaiwu Femi Falana bụ onye mapụrụ ọkwa a ma na-ekwu na ha na-eme atụmatụ ịzọgide gangịrị gabụ nke mere ka ma na akwụkwọ ozi ya na Wenezdee na-ebochi ala anyị ebubo ịbụ ndị na-erere mpe ma dụọ ụka ekpuchite ndụ nakwa ihe onwunwe ma na-ekwu na nke emeelu gbakọ ọnọdụ akụnụba ala anyị daa ma chi ilu ukwu elu ma lekwa ndị ala anyị nde kwuru nde mee ha akụ awarawo. Ka a nọrọ na-eleba anya n'okwu a, ndị ahaziri ya bụ ime ngagharị a n'ugbu a na-ekwu n'ọdụ akụnụba ala n'ugbu a na-akọwanye njedị ka chi na-abọ ma na-akọwa na ọ bụ n'ihi ụkpụrụ nke e mere bụkwa nke na-adaba adama mere ha ji n'ọnọdụ a na n'ime ya ugbu a nke a rụtụrụ aka na ọ bụ onyeisiala Bola Tinubu na-eme ụkpụrụ ndị a nke gụnyere mwepụ aka ego mkpanaka sọbsidi mmanụ patrol nakwa ihe ndị ọzọ ha kwuru na ịgbalite ụfọdụ ihe dịka mmanụ patrol ego ala na-ere ya ugbu a nakwa ego ala anyị ịbụ nke dara nnọọ ma chile kwụkwụ elu tinyekwara ụgwọ ụtụ isi nakwa ụgwọ ọkụ latrik a na-akwụ. Otu mgbakọ aka ugbu a na-akpọ akpọkụ ndị ọrụ ụmụ akwụkwọ ndị azụmahịa ndị ọkachamara ndị nka na ụzụ ndị na-enweghị ọrụ ndị ntorobịa na-enweghị ọrụ ndị okpukperechi nakwa ndị niile bụ ndị megotara ala Naịjirịa bụ ndị ọ na-ewute ọnọdụ ala anyị ka ha pụta n'ìgwè ka ha zọrọ gidiga ngidiga ma kwụ otu obi dị ha na abalị 12 nke ọnwa anyị na n'ime ya. Ndị ọzọ ka bụ ndị na-akwadokwa nke a bụ mmadụ dịka ndị ọkụ egwu ka a na-ekwu onye dịka Faz nakwa onye isi otu kọmitii ndị na-ahụ maka ịmachatara ihe ruru mmadụ nakwa ugbu a na-ekwu bụ yinka ka na-ekwu na ọ ga-apụtakwa bịa soro ha mee ngagharị a ka ọ dị ugbu a ha na-akpọku ma nwoke ke ma nwoke afọ bụ onye ọbụla bụ ihe ndị ala anyị na-emetụ n'obi kọpụta ka ha nwee ike mee ngagharị iwe na 12 nke ọnwa a anyị nọ n'ime ya bụkwanụ echi na-abịa.

Otu jikọtara ụmụ akwụkwọ na obodo Naijiria bụ ndị Nansi arịọla gọọmenti etiti, gụnyekwara ọtụtụ ndị na-anọchite anya ụmụ akwụkwọ, ka ha lebakwuo anya gbasara ọnọdụ gbatabata nke ihiwa otu kọmitii ga-eleba anya maka ọrịa Ebola. Ha kwupụtara nke a n'akwụkwọ ozi nke ha kọwapụtara ka e nwee ike mụrụ anya ka azụ n'ime ụlọ akwụkwọ dịgasị iche iche n'obodo Naijiria. Nke a bịara n'akwụkwọ mkpesa nke webatara ụnyaahụ bụrụ Wednesday, nke onye PPRO webatara bụkwanụ Obidiah David n'aha ndị ndu nke Nansi. Ya bụ onye isi oche nke otu Nansi bụkwanụ Akinteye Babatunde bụ ya wepụtara ozi nke na-akọwanụ n'aha otu kọmitii ka elebakwuo anya gbasara ozi ndị nke nwere ike ịnata n'ihi ọrịa Ebola n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche site na ngalaba ministri na-ahụ maka okwu ahụike, dịka ha na-adị na njikere ugbu a ịhụ na ọrịa Ebola agaghị efesa n'obodo Naijiria. Nke a bụ dịka ha na-akpọkwa oku ka ha mamikwuo aka n'ihe metụtaranụ ngalaba agụmakwụkwọ dị iche iche n'obodo Naijiria. N'otu aka ahụ, ngalaba otu jikọtara ụmụ akwụkwọ ndị a etookwala onyeisiala Bola Tinubu maka ihiwe otu kọmitii ga-ahụ maka ozi gbatabata n'ihi ọrịa Ebola, na-akọwa nzọmije ụkwụ a dịka nke ga-ekpuchite ahụike nke ụmụafọ Naijiria.

onye isi okpotokpo na-atụ nke na-eme na m nwere olileanya ọhụrụ nke onye isiala balatini bụbu onye omeiwu nakwa onye gọvanọ Hope Uzodimma na ugbu a na-ekwu na otu ha na ha hazi nnọọ ihe karịrị mmadụ nde anọ na ọma anọ bụ ndị a ga-ekwuo na ha ga-eme mgbasa ozi metụtara pati APC nakwa ntuli aka elu ya gbaa na Naijiria gburugburu dịka na-eme atụmatụ ime ntuli aka elu ga-ehi ụzọ n'afọ 2027. Oge ọ nọrọ na-ekwu okwu mgbe ha nwere ọgbakọ na ya bụ nwere olileanya ọhụrụ bụ ebe ọ nọrọ na-ekwu ebe ọ nọrọ gaa chekwa ndị mmadụ n'isi obodo ala anyị gọvanọ Uzodimma nọrọ na-ekwu mkpa ọ dị na ha na-eme atụmatụ izipu irukwara mmadụ 25 bụ ndị ga-aba nnọọ n'ime ime obodo nakwa narị kwụrụ narị ndị mmadụ nakwa puku kwuru puku ndị mmadụ ga-aba nnọọ na ya bụ ọ dị ebe a ga-eme ntuli aka elu. Chetakwa na ihe a bụ nna atụmatụ ọ haziri iji hụ na a ga-eru ndị nọ n'ime obodo ma hụ na ha ga-ama maka emetụtara ime ntuli aka elu ma pụta na igwe kwado onye isiala Balati n'ebe ịlaghachi nke ugboro abụọ. Ya bụ onye gọvanọ nọkwara na-ekwu na nzọpụ ụkwụ ugbu a bụ ilekwasị anya n'ịkọrọ ndị mmadụ emetụtara gọọmenti nakwa ụkpụrụ ha ma na-emekwa ka ha mata na ya bụ ozi nke ha na-anụ kemgbe bụ ozi ndị na-ekwesịghị ekwesị na nke ha adịghị mma makwa na-aga kwalite ya bụ ihe ndị gọọmenti dị ugbu a na-arụọla bụkwanụ nke onyeisiala ji nnwogharị olileanya ọhụrụ pụta kemgbe pụta afọ 2023. N'ịga n'ihu n'okwu ya Uzodimma bụ onye kwuru na ntuliaka afọ 2027 bụ nnọọ nke ga-enye aka ịhụ na a ga-enweta nnwogharị ga-abụ kpo ma hụkwa na onyeisiala Bola Tinubu ka bụ onye ga-alaghachi ma kpebie ma ga-aga n'ihu iji ya bụ ụkpọrọ nnwogharị nke akụnụba ala anyị gaa n'ihu n'eche maọbụka na ịlaghachi n'ụkpọrọ dị gbadị tupu ya amalite eche na nke a bụ mkpebi tara akpụ ime mana ọ bụ mkpebi dịrị onyeisi ala ime iji hụ na ihe ga-adịtụrụ ndị ala anyị fechafecha. Ọ rụtụkwara aka metụtara ego mgbapụ mkpụrụ aka mmanụ patrol nakwa ya bụ mgbanwerite ego ala anyị nakwa ụfọdụ ego bụ nke ọ rụtụrụ aka bụ nke a ga-ezute iji hụ na ọ ga-adịrị anyị mfe. Ọ na ugbu a na-emesi ndị nkwado ọchịchị dị ugbu a obi ike ka ha gbasie ụkwụ n'ala ike ọgba mbọ hụ na ha ga-aba n'ime ime obodo ma hụ na ha ga-achịkọ ndị mmadụ ọnụ kọwara ha otu gọọmenti si arụ ọrụ nakwa ihe gọọmenti na-emeela na nke a ga-enye aka ime ka onyeisi ala laghachi nke ugboro abụọ n'afọ 2027.

Ndị ụlọ nzukọ omeiwu na steeti Abia akatọọla mkpasu iko n'ike nke akwasoro otu nwatakịrị nwaanyị ma gakwa n'ihu dula ya mmụọ n'ike bụkwa onye na-agụ maka ihe ọmụmụ ahụike nke nọọsụ bụ Wendy Achumba, onye gburu egbu na Obowo nke dị na steeti Imo. Ọ bụ Ms. Achumba bụ nwatakịrị nwaanyị gbara afọ 21 ka e gburu egbu, bụ onye na-agụ maka usoro ahụike na ya bụ steeti Imo. A kọwara na ndị awakpụrụ ya dị mbụ bụ ụzọ kwaso ya iko n'ike tupu dulazie ya mmụọ n'ike n'ebe obibi ya n'ụlọ akwụkwọ ahụ dị na mpaghara Ụmụ Adara nke dị na Umulohu na ọchịchị na ya bụ Obowo nke dị kpọmkwem na steeti ahụ bụ Imo, nke a kpọtụrụ na abalị 22 nke ọnwa Mee afọ anyị nọ n'ime ya. Ndị ụlọ nzukọ omeiwu ekwuola ọdịmkpa ọ dị ugbu a ịgbapụ ya ọsọ ka enye ikpe ziri ezi n'ozi ha wepụtara n'ụbọchị Tuzdee, dịka otu onye ụlọ nzukọ omeiwu na steeti Abia bụ Uche Onye Steven gara n'ihu na-akpọ oku ka enye ikpe ziri ezi maka ndị ezinụlọ ahụ nakwa ndị nke ọchịchị kansị nke Obingwa na steeti Abia. Onye ụlọ nzukọ a katọrọ mkparamagwa nke ya kpasoro nwatakịrị nwaanyị a bụ nke dulara ya mmụọ n'ike. N'otu aka ahụ, o toro ndị ọrụ nchekwa nakwa ndị isi okpukpo dịgasị iche iche maka nzọpụ ụkwụ njem ha zọpụrụ mere na ejiri nwụchie ndị gburu nwatakịrị a. Ọ kpọọla oku ka amalitekwa ime ezigbo nnyocha kwesịrịla ekwesị. Na nzaghachi, onye nkwuo okwu ụlọ nzukọ omeiwu na steeti Abia bụ Emmanuel Emerụwa gara n'iru ikwupụta na mfu nke nwatakịrị nwaanyị ya furu bụ ezigbo ihe anya mmiri wee nyere ha, ebe ọ kọwara na ogbugbu nke gburu nwatakịrị nwaanyị ya bụ ihe na-agbazi anya mmiri, bụkwa nke ọ kpọrọ oku maka nnyocha nke dabara adaba, ebe ọ masịrị obi ike na ndị ụlọ nzukọ omeiwu ga-elebakwukwa anya sitekwa na nnụrụ nke aka na-achị steeti Abia bụ Alex Oti n'ihe metụtara n'okwu ndị nke dị mkpa bụ okwu eji n'aka. Anyị ga-aga ṅụrụtụ mmiri, ya bụrụ na anyị adọtaghachi, ị ga-aga n'iri nụchapụ akụkọ anyị ndị nke ka fọrọ afọ. Nọdụ n'ebe ahụ, apụkwala na Rose 101.9 Aba.

Akụkọ azụmahịa gọọmenti etiti nọrọ na Wenezdee ma na-ekwu mkpa ọ dị ịgbaso mbọ ike ịhụ na ndị ala anyị dịka ha bụrụ ndị na-ebupụ nnọọ oku mana aga na mba ndị ọzọ ka ha na ga-ebupụta ya n'ọbara n'ọbara nakwa ebe ọ ga-abụ kpoo nke ọ ga-abụ ọ bụrụ na ebupụ ya ya enwe ike bụrụ nke ga-adị mma. N'ịga n'ihu ekwuturu okwu ndị ọnụ na-eru n'okwu ndị sokotokpo n'ala anyị mmadụ na-ekwu mkpa ọ dị ịhụ ugbu a na ha ga-abata n'okwu ha ka ahụ na ya bụ okwu mana a ga-emepụta ya n'ọbara ebe o buru ibu ma hụkwarị na ọ ga-eru na mba ndị ọzọ. Oge nọrọ na-ekwu okwu na ihe omume ahụ onye minista na-ahụ maka ya bụ nrụpụta ọrụ azụmahịa nakwa ntinye ego bụ Jumoke Oke bụ onye gara n'iru ị na-akọwa na ya bụ okwu ma ụlọ ọrụ na-arụpụta ya ugbu a bụ nnọọ ihe matụ na-egosi na gọọmenti dị ugbu a na-agbasi mbọ ike ịhụ na a ga-eme ka akụnụba ala anyị nwee ike gbagoo n'ogo dịrị ma kwụrụ n'ọkwụ ya ma bụkwa ndị ga na-atụpụ nnọọ akụrụngwa ụfọdụ na-agagharị na mba ndị ọzọ. Nke a ga-emewo ka a na-ahụta dị ka ndị maara nke ha riri. N'ịga n'ihu ọ rụtụrụ aka na ihe rụkwara pasentị 40 bụ nnọọ ya bụ okwu ma nke a na-ebupụla na mba dịgasị iche iche bụ nke a rụpụtara n'ala Naịjirịa ma na-ekwu na ọ bụrụ na emezie ya emezie na ọ ga-adị mma. O kwuru na pasentị 6 nke ya bụ ahịa nọ na mba ugbu a na ọ bụ okwu ma ndị ala na-ebu nke ebupụrụ ebupụ bụ nnọọ nke na-agbago n'ogo dị mma ma na-ekwu mkpa ọ dị ndị sokotokpo ndị maara nke ekwe na akụ ka a gbakọọ aka ọnụ iji hụ na a ga-eme ya n'ọbara ma mekwa ka ọ bụrụ nke ga-agazi nnọọ ruo mba ụwa gburugburu.

bacana. Wonderman. Onu mebi re na kwotu. Ona kwotu na Piton Studio. Nke no na lower. Chief, ifanyo kapo. Aja kushon wan ke da kwa. Abawodi kids ni mo state.